0: causa kunata, achkata kuyashpami, paypa churit churita kurka, pipish paita krika, ama chingarishpa, ashtawanpish wiñay kawsayta charichunmi kurka.
1: Sinaí, Riobamba!
0: Caipimi canchi!